0: Drug Administration.
1: Gusto ko lang i-share sa inyo o sabihin sa inyo na super ganda talaga ng Santon Plus Gold. Napatunayan ko lang yan kasi last year, nagpa-whole abdomen ultrasound ako. May nakita sa aking mga lymph nodes, sa aking gallbladder, may mga lymph nodes. Maliliit lang naman siya. Tapos, meron akong fatty liver, lumabas sa mga lab result ko. Palaging fatty liver. Pagka every 3 months, 6 months, nagpapalab chem ako. Then, nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala si Santon Plus Gold noong April. Actually, March, alam ko na siya kasi yung papa ko, which is 78 years old, ay nagtitake na rin ng Santon Plus Gold. Naririnig niya sa radyo. Then, nagtake ako noong April, May, hanggang ngayon. Then, June 15, nagpa-whole abdomen ultrasound ulit ako. And, nakita sa ultrasound ko na, sabi ko dun sa nag-ultrasound, Dok, paki-medyo tagalan mo dyan sa gallbladder ko kasi baka lumaki na yung mga lymph nodes o namamagana. Meron kasi akong lymph nodes sa gallbladder. Yun yung huli kong ultrasound last year. So, paki-check. Tsaka, paki-check din yung atay ko. Baka, yun nga, baka namamaga kasi fatty liver ako lagi, ganyan. Sobrang shock ako nung sinabi ng doktor na wala akong nakikitang lymph nodes sa gallbladder mo. Sobrang okay siya. Lahat ng laman loob mo, okay siya. So, sabi ko, Dok, sigurado ka na wala na yung, wala talaga, may maliit na lymph nodes dyan. Wala talaga, wala na ako nakikita. Then, ang liver mo, sobrang healthy, maganda. Sabi ko, naisip ko agad si Santon Plus Gold kasi iniisip ko na, kaya nag-okay lahat ng lab chem ko, hindi na ako fatty liver, okay na wala na yung lymph nodes ko dahil sa pag-inom ko ng Santon Plus Gold. Sobrang effective siya, sobrang bilib ako sa kanya. And ako pala ay may irunding anxiety disorder, panic attack. Napansin ko lang, mula nung nagtitake ako ng Santon Plus Gold, hindi na ako inaatake ng anxiety ko. So, siguro dahil nakakatulog na ako ng maayos, and siguro okay na yung, kasi meron daw akong hormonal imbalance, sabi ng psychiatrist ko. So, ngayon, siguro okay na. So, napansin ko lang talaga na lumalakas ako at saka hindi na ako talaga inaatake ng anxiety ko mula nung umiinom ako ng Santon Plus Gold. Then, buong family ko umiinom na rin, kahit mga anak ko, asawa ko, papa ko. So, kung ako sa inyo, pag na kayo magdalawang isip, mag-take kayo ng Santon Plus Gold, sobrang effective. Sobrang maganda siya sa katawan. Yun lang. Thank you.
2: Pagkape, dapat Santon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santon Plus at Santon Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako dai si Gary, grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dai ginom 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang, grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
0: Okay, Doc, dahil medyo limitado po ang ating oras, baka may payo pa kayo dyan, mga tips pa para sa mga masugid po nating taga-pakinig, Doc.
7: Yes, partner, at sa mga kabayan po natin na always nag-aabang, nakikinig sa ating program, abangan po ang oras na ito dahil oras po ito na makaalamang pangkalusugan hatid po ng Santon Plus at Santon Plus Gold. Yung mga dahilan ng sakit, paano mas maging effective para tayo ay gumaling, amin pong ibibigay sa inyo. At dahil wala pang oras, God bless po sa ating lahat mga kaibigan. Ito po si Doc June Alcizar magsasabing, life is short, don't make it shorter.
0: Yan, maraming salamat, Doc. Yan po, mga kaibigan.

0: Ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert at membro ng International Iridology Practitioners Association, ating pong Doctor of Ministry in Naturopathy, Dr. June Alcazar. Hanggang sa susunod po mga kaibigan ha, maraming salamat sa mga tagapakinig po natin, taga-subaybay. Ayan ha, mabuhay Metro Manila, mabuhay Central Luzon, God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
1: Nagkanangutanan na ako, unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite Music Radio.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ka-vibes, dream mo bang maging ka-vibes kada at mapabilang sa pinakamalupit na FM radio station sa bansa? Makinig ng mabuti dahil ito na ang chance mo maging FM radio DJ o di kaya FM radio technician. Sa mga nais maging susunod na FM radio sensation, naghahanap kami ng DJ na confident, debo at

0: energy, passionate sa musika at updated sa latest trends. Magaling magpasaya ng madlang people and with pleasing personality. Send mo na ang iyong demo at resume sa fmrphilippines.tacloban@gmail.com o di kaya ipadala sa 3rd Floor Tingong Community Center, 170 Kalanipawan Road, Tacloban City. Sa mga nais namang mag-apply bilang radio technician, naghahanap kami ng first-class radio o registered electronic technician. Ipadala ang iyong requirements sa 3rd Floor Tingo Community Center, 170 Kalanipawan Road, Tacloban City, o di kaya isend sa pcmctech2017@gmail.com. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook pages ng PRTV Tacloban at 100.7 FM Radio Tacloban. Apply na sa yung number one favorite bet na bet. 100.7 FM Radio Tacloban, ka-vibes ang lupet.
1: Sino po sila?
2: Seni Arcejo.
1: Taga saan po, nanay?
2: Digan ni Loco Sor po.
1: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
2: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
1: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
2: Mahimbing na pagtulog ko.
1: Wow.
2: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapalugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

So, nagawas mga kasangkayan ngan aton ha mismo hagimbiling, ano bagod an nahitabo? Han nakalabay nga pipira nga impeachment ha trial during hangkan irap, kay didahang kan irap nagbook out adton ha prosecution panel, kasi ang mga prosecutors coming from the lower house nga mapin down hihadto anay presidente Irap Estrada mahitungod hin usala nga envelope. Hanya naliwat nga committee hearing, ang Committee on Justice, usa nga kahon. Gindiskusyonan ang kahon nga nagtitikang HBIR aabrihan taba ini udiri. Pero nagprevail hin ayaw. Dito nala ito paabrihi mismo ha Senado nga amo iton korte. Ang kan irap mahitungod ang pagbutos han mga judges or jury, kahit nagiging judges ini or jury ha impeachment trial, amo iton aton mga senador. Hakatapos-tapusan ngani, mahitungod ito nga envelope han kaso ni hadto anay presidente Irap, basar han panginano nira after na kay nag-walk out, nabuhi an idsados palinhi Irap, pero andida ngay an mismo nga sobre pabor ngay an ha kan Irap pabor, waray ngay an diri konektado, diri makakapin down ang sulod han brown envelope. Ang pinaka latest ini nga trial, impeachment trial han mga impeachable officers, sugad hiton Chief Justice, hiton ha Supreme Court, presidente, ngan hampipira pa ini nga mga opisyalis ha gobyerno. So nakasiring kita, mas maupay hitmay ada impeachment trial. Labi na ha mga politician nga impeachable. Kay alagid-agid ini hin eleksyon. Karang signon, diri kita maghihulat han schedule nga nakatalaan parang kadamaan. Ini eleksyon luwat ini nga mapalin ka hahigilayon nga takna. Nga di kita makasang kahit akong gusto ba ipasabot. Kung may adagin po float, hapag kaya na nga mambabraso, namiring liwat kita yung paagi kung ti paunan ugod hiton impeachment nga ngaran. Kay numbers ini, pwede ba matabo hit mga tahap nga pwede mag-uran hin salapi para igpin down or para ini ma-endorse ngadto mismo ha Senado. Okay ba ha Jer hiton gawa sa ere baga maluya man dili.

Nangi jauh. Itu. Oke. Didangay an engineer Jerry Perpinyan. Han pinaka latest ini nga nahatabo. Para nganto hiton mga impeachable persons ha gobyerno. Nagawas during

0: ngan just before May 29, just before May 29 vote, April and May, milyonis ini nga allegedly nakarawat. Ginggo na 3 million, trillionis 10 million, Cayetano Pia 64 million. Soto 3 million, Enrile 54 million, Ligarda 9 million, Cayetano Alan 10, Drilon 40, Escudero 98, kumbaga ansiyahan diri ako. Revilla 86, Estrada 50, Lito Lito Lapid Lapid 100, Unasan 42, Recto 0, Villar 48, Angara 25. Total given during trial, 37 million ini ha, Trillanes 10 million, Cayetano Pia 169 million, Zotto 100 million, Enrile 104 million, Ligarda 11, Cayetano Alan 67, Drilon 73, Escudero 98 o 96, Revilla 86, Estrada 100, Lapid 100, Unasan 100, Recto 0, Villar 48, Angara 25. Right after vote, karuyang sidya katapos gudlang pagbutos-butos, acquitted or convicted? Higing guna 188, Trillanes 163, Cayetano Pia 19, Soto 50, Enrile 40, Ligarda 119, Cayetano Alan 67, Drilon 73, Escudero 98, Revilla 86, Estrada 100, Lapid 100, Unasan 100, Recto 0, Villar 48 million. Karuyag signon tahini, kung matinuod ini, an nahitabu kan Renato Kuyo, Kuyuna, Renato Corona, during an impeachment trial, nga kundiin, babalikon ta, ini nga gimpangaranan an ini, para conviction. Si Senador Marcos, ngayon na presidente na, si Senador Miriam Defensor, ngan si Senador Joker Arroyo, amo ang bumutos for acquittal. Nga waray sala, basar hit atong pamati mismo, basar itong trial, nga aton mismo gimbubuhat hapag kaya na waray sala ha personal nga pagturutimbang namon. Pero ini kun magmulay dida mangkudhang kan Renato Corona, ang mga judges hadto kun matinuod ini nga record nga aton mismo na research, kun matinuod manggod kasi dida itong trial, pwede diri ka nala mamati kundi timpamatian ang tagingting han sa lapi.
1: Yula Batman, Batman Kaorte.
2: Tata, Yula Batman Kaorte.
0: Kasangkayan may danakita 32 minutos ang nakalabay han alas 6.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Southon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
4: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix. Southon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Southon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
4: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Ka-vibes, dream mo bang maging ka-vibes kada at mapabilang sa pinakamalupet na FM radio station sa bansa? Makinig ng mabuti dahil ito na ang chance mo maging FM radio DJ o di kaya FM radio technician. Sa mga nais maging susunod na FM radio sensation, naghahanap kami ng DJ na confident, vibo at punong-puno ng energy, passionate sa musika at updated sa latest trends. Magaling magpasaya ng madlang people and with pleasing personality. Send mo na ang iyong demo at resume sa fmrphilippines.globan@gmail.com o di kaya ipadala sa 3rd floor Tingog Community Center, 170 Kalanipawan Road, Tacloban City. Sa mga nais namang mag-apply bilang radio technician, naghahanap kami ng first class radio o registered electronic technician. Ipadala ang iyong requirements sa 3rd floor Tingog Community Center, 170 Kalanipawan Road, Tacloban City o di kaya isend sa pcmctech2017@gmail.com. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook pages ng PRTV Tacloban at 100.7 FM Radio Tacloban. Apply na sa iyong number one favorite bet na bet. 100.7 FM Radio Tacloban, ka-vibes ang lupet.
8: Problema sa final liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio,
1: favorite music radio.
3: Kasangkayan ba'y na nakita 36 minuto sa nakalabayhan alas 6? Padayong ka mo nagpipinamatihin nga iyo ato na programa Karasikas Ha Aga. Nadangat inikadaha Sabado nga nitong Domingo nga adlaw.

nga kundi interesado ini nga bata nga makakarawat inin diploma kam next year. Kay graduating na hiya na ma-fourth year na. Ma-fourth year or ma-fifth year. Kay may ada kurso nga tag 4 years course. May daliwa tag 5 years course. Amo ini itong target. Nga ba nga beneficiaryo? Babalikon ta ang purpose para makaabot ha finish line. Ngan makabulig ha ira familia kay kun makatrabaho na ini ada na may sweldo ngan makakabulig na ha ira familia. Amo ini itong pinaka main purpose. Ngan hinaut unta adtong mga beneficiary aada na hitong gobyerno ngan kun hi ikaw in mapili taglima adto kada barangay sumay ada niyo tag 20,000 pesos ngan kun hi kamo mga beneficiaryo hito kapti ituhin maupay ngan kumbaga nagroruhaduha ka ayaw ikadto hit im amay nga para hubog. Kay bangin amula ito hit makapasaslinganan nga diri ka makatapos. Kay nasabot kita basta graduating student ka, damo init mga requirements. Pero tigam ni naton, ha mga state universities and colleges, waray inibayad adton hapag-aram. Kundi animlay naging gagasto adton pamasahi. Nganhin talagudti nga uro aragmot hasakob hiton 1 year. Sering pagkaptigod itong maupay kung ikaw in beneficiary hito. Ayaw ito igdasuras. Kay hiton kwarta madali la ito mawara. Pero kung mawawara naman la ito nga kwarta, ngadto mismo han intention para hadton imo edukasyon. Amo ito hiton purpose. Diri ito makaka-avail ang graduating nga estudyante ha sekundary. Diri. Kundi ito nga 100,000 i-divide 5, ibaga divide 5, adanto kinang may 5. Anwaray good ginggigiusan nga familia. Diri ito sekundary ha, bayang kamu mag-agway. Ha, college level, gama 4th year, kam school year 2026-2027. Ngani, hiton buhatang gihapon hiton DepEd. In may ada gihapon gimbubukal sa nirayan nga salapi para pagsuporta ngadto hadton aton mga estudyante ha secondary level liwat para ha secondary level nga kundiin. May ada ini napira ka millions nga mga estudyante nga makakabenepisyo labi na adton junior high school nga nan senior high school. Sobra ini 2 million nga mga ma-junior nga nan senior high school. Ano diwat hasay dito na DepEd? Maada ka nga ni ma-enroll. Ma-enroll ka o enrolled ka na ha private school para hiton imo junior nga hiton senior high school. May ada suporta itot gobyerno nga hiton gobyerno liwat amo hit mabayad nga da hanasabi nga private school.

0: Nakakahinumdumba ka mo nga naging issue gihapon hini? Ang pagtaga voucher program Han Senior High School hadto way back ang pira ka years. Ambot kung ano na nga ni hitong resulta. Kay ano pagkalitsilitsi? Kay ang pipira nga empleyado ang private schools nagkikinarawat hanbayad hadtong gobyerno nga waray naman ngay an didaan estudyante. Karuyag signon na-enroll ini nga bata. Lakat ang panahon, gingkapuyan ada, waray magpadayon. Untan iskwilahan ng private school, Maripol at Hadiped, nga sir ma'am, may da nag-drop di diha amon. Waray magpadayon at uniya pag-eskwila. Ayaw nala pag-budget ito, ibalik nala hakaban itong aton gobyerno. Pero ano man ang natabo? Waray ito buhata, han pipira nga empleyado, han public o private school.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Karuyag signon, nahakain man ang kwarta. May dagihapon sitwasyon. Naka-enroll ha eskwilahan A. Nag-transfer nga to ha school B. Ano na hitabo? Bali duha. Ang nakakarawat nga bayad hadton usala nga estudyante. Sering tamay ada pipira or hitong programa hitong gobyerno pagbulig. Pero danay ini napapakyas nga programa hitong gobyerno adton iya objective kun aadiliwat nga mga opisyalis adton ira intensyon ginlulubag itong dalan para itong purpose. Kasi itong direksyon itong gobyerno, tadong-tadong kita ha? Pagkadaha kabutngaan, may danahiwi. Ngani nakagsusun ako hadto mismo ang desisyon ng DepEd. Parte dahil nga pagtaga voucher program, ngayon na binubuhi or dudugangan itong budget. Ano ipipinalize ni mo ang eskwilahan? Kaya siyahan at tunira nga pasabot, DepEd National, nga diri na pag-aalutagaan ang nasabi nga eskwilahan, nga nasabtan, nga may ada tinuyaw hampag taga voucher program. Halo yung awaray ng estudyante, nagkikinaralawat lagi hapon ng eskwilahan. Ang desisyon hadto nga itong eskwilahan di rin natatagan hin budget para voucher program. Nakasiring ako di rin maupay nga desisyon. Hakamatuuran, di rin maupay nga desisyon. Ang sugad hadto nga desisyon di rin. Kaya nagpipinalize niyo itong mga estudyante. Itig penalize niyo ang eskwilahan la. Ang eskwilahan o ang empleyado nga nagburuhaton, hinanong waliya. Pero igpadayon pagsuporta nga da. Kaya kung igpenalize niyo ang eskwilahan, madadarahigan at mga estudyante nga harani ito din ang eskwilahan nga gusto mag-avail han voucher program hang gobyerno suporta nga dahang private school. Igpinalize niyo, unemployado, ayaw ni eskwilahan, nga di rin na niyo pagsusuportaran. kay kairo man adi nga mga estudyante nga naghihingyap nga mapa-enroll ito dida nga school year kay harani laha amon nga nito nga kurso nga gin-o-offer nira in usang nga foundation ini para nga dito na akong pag-college. Ang preparatory nga mga subjects aada yana gin-o-offer. Para pagkadto ko hakulihiyo, may da ko naguti ay nga foundation para itong akong kurso. Diba? Ayaw pagsahira. Ayaw pagrayo pa. Kundi kung hinulaan nagkasala, amit igpinalays.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman!

0: Uy, buhat na. Kumbaga mapakiana kamu hiton lakat hiton aton mismo panahon niya na nga adlaw, labi na hiton itatawag nga init factor. Yana mismo nga adlaw hiton Sabado, Pitsados. Ha, may ada sering pa mapasok nga mga areas maiigo hitong 42 ngadto ha 51 degrees Celsius. Alagad ano it maada ka ha 50 degrees Celsius. Ha kamaturan itong baga makaluluoy iniya na nga sitwasyon itong aton mga construction worker. Itong aton mga construction worker. Kay uransirak ito hira. Aton-aton mga traffic enforcers. Pero baga may ada ininira break. Labi na itong alas 10 nga oras kaping itping itan. Wadi rin nadara itong aton home credit. Di rin man na. Baga di rin man latiya tol-tol. Binaydan naman ini. Basta may da usa nga lugar din hiha Eastern Visayas ha summer area makaka-experyensyahin kapasok. 13 areas to have danger level heat index on Saturday, May 2. Sering ko pa kanina, uso-uso na yan ito na patron ha. Gin malatumat itong buhatan itong pag-asa nga may ada 3C nga mga lugar nga makaka-experyensya hanggin tatawag nga danger level heat index. Yana mismo nga adlaw itong Sabado. Sumala itong pag-asa ang nasabi nga heat index forecast para hiton niya nga adlaw in aada ini ha range nga 42 degrees Celsius ngada ini mismo ha 44 degrees Celsius. Kumbaga mapakiana kamo nga dinhi ba sinirangan itong Visayas. Basa itong forecast itong pag-asa. May ada ba mapingit nga mga lugar nga pag-aabaton naton mismo yan ang adlaw? Ha 40 degrees Celsius makaka-experyensya aton mga kabugtuan dida mismo ha Katarman, Northern Samar. Itong danger level ang gimbabandira ini. Kay kun itong imo lugar in aada ha 42 degrees Celsius ngada mismo ha 51 degrees Celsius. Sanglit baga pagbalon na lakitahin anuman nga pugong hiton aton lawas. Kung magawas kita mismo ha aton tagsa-tagsa nga mga panimalay. Ngan kung baga waray importante ni mo nga lalakak, paglalakton, sering papuruko. Pero kung mamamatron ka, sa'yo pagkadto. Kay pagtatamag hiton Mayo, amo na inihiton bulan, hiton kafiestahan ang magkalain-lain nga lugar. Yan na, kung taga-Tacloban ka, or may ada mo kilala, hiton piyesta yan ha Tacloban, adto ha Old Kawayan. ada harayu ay ini hiton highway adto ini Hasiside. Kumbaga nakakuang ka na ada ka na hanyo kawayan, nasulod ka pa ito simentado. Pag ulput mo ha proper hiton old kawayan nga barangay din niya Tacloban, harani ini itong kustal o dagat ini. Ngang kun mamimista ka, tigam nila hiton yakan, hiton irimnon. Hitpulong hiton irimnon, hinay-hinaya la ako. Kay paghihinay-hinayon ko ikaw. Paspasan mo nga ni ako, tutulbalon ko ikaw. Ngan uli naman hinsayo, kumbaga adto kahiton piyesta. Kay tigam ni may ada ni mo bilin. Ngang kumbaga hiara ka hiton baga bring home. Parahan bilin mo ha panimalay, kita-kita alot it nag-upay. Kun may ada pa ipapadara. Ngang pagkita ni mo nga may ada panirahanda, bangin may ada paliwat, ti upod or ti ulput nga mga bisita. Ngan mamamatrong ka nga ni, pagdaradarahin mo nar, pagdaradarahin mo moy, kay bis naman la chiser, naguhulat ka pa, kay waray ka pa agi, kay busy, waray ta na chiser ha, imban anak. Baga palit-palit na gadla. Waray sigarilyo, di pa'y patudas ako, warik makadara. Ora-ora, ayaw, ora-ora ka man liwat. Ang silupin, bangin mako, bangin mataktat. Ngan abri yan na hiton, kakulup, kagabi. Abri na an Santa Cruzan liwat, ano? Pagtikang liwathan Santa Cruzan. Damo iton rigod digo, hiton bulan, hiton Mayo. Kasangkayan may da nakita 59 minutos ang nakalabay. Han! Alas 6.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
2: Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
3: Oh no!
2: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car. Sa Kuis Car Wash.

0: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: panindugan. Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agud ikaw, kamo, sumatan ng sakto nga kahimtang. Tindog og komentaryohan, komentarista, panindugan!
1: Napakiana la.
2: Pakianahin mga isyu nga ito nadadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kun mga tagbuhis an naaagrabyado.
1: Napakiana la.
2: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon mahitungod nga hiraman an ginsusweldohan han mga molupyo.
1: Napakiana la.
2: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ngan pagpakaraot hin igkasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyu.
1: Napakiana la.
2: Bato-batohan langit an maigo dire mabigit. Kaya ko, napakiana la.

Kasangkayan, may na nakita 6 minuto sa nakalabayhan, alas 7. Mata na, maupay hiton panahon. Pero nuro niyan, mapingit ito hit sirak. Uy, kumusta aton-aton mga kabugtuan nga naka-avail? Han, job fair, kakulup nga adlaw. Kakulup nga adlaw, adlaw han mga obrero. Ika-124 anyos. Paghasilibrar naton han Labor Day. Ini nga job fair, para nga neton aton mga kabugtuan, an aton mga job seekers, kinahanglan manggud mag-avail ka mo ini. Siring pa, kumbaga napakyas kahansyahan, waray ka kakarawat, buhat, di na buhat, ayawin, baga diri ka nala mabak daw, mahitungod nga frustrated ka. Siring pa ni Engineer Algis Villafuerte, nga usa ini nga electronic communication engineer. Take one line niya. Para nga dahil itong baga napapakya si itong board exam or pamiling itong trabaho, frustrated ka kay waray. Siring niya, frustration is the best teacher. Mahihimo mo nga leksyon, diin ka ba nagsayop? Han pamakiana diin. Kay ang pakiana kuno nasering, ano't imakukontribuer ha kumpaniya? Akong kunugim baton, namimiling balitaw ako, mag-aaragmot ngay ang kita. Hiton job fair nga ngaran, dako hit bintaha. Kay ano pa kasiring ko nga dako itong bintaha, hiton aadha job fair? Una, diri ka mga ngadto hinbugos nga mga ahinsya. Pinakadako ito nga bagay. Labi na niyo ambisyon pag igagawas sa aton nasod, may mga agency nga sering pabaga fly by night, sira-sira, waray opisina nga eksakto nga lugar, mabalhin na liwat. Whereas kung ada ka job fair, gusto ka mag-avail, makasulod, didahat job fair, kay damo didah itong kumpanya nga aada, sigurado ka nga diri ito bugos. Kay ang piso officer ana yan LGU Tacloban, Himameli Cruz. Gininterview ko ito, nga ano't bintaha kung aadahat job fair, nga naadi ako hagawas. Siring pa ni Himameli Cruz, nag-retire na. Maupay ngayon nga aga, mana, Mili. Hita ka kaupay yung hiton ada ka job fair. Kay ito nga mga kumpanya nga aada ha job fair, mga legit ito. Kay before hira mismo makaapi hiton job fair, ginkukuhaan ito ginaaruan hira han Department of Labor and Employment adton ira mga lisensya kumu usa nga kumpanya. So diri ka mabubugos, diri ka mabibiktimahin bugos nga mga ahensya. Sering padakot imdaragan hito dida mismo nga job fair. Kung ka legit, kung lihiti mo ba, sigurado legit. Pero sigurado kita, nga pipirala ito nga mga kumpanya,
ngan pipira laliwat itong ira mga empleyado nga ging kikinahanglan. Pero itong job seekers damo, swerte. Kumbaga, on the spot ka dayon, makuha. Ang nakakaulang na lahi mo ang pipira nga pertinent dokyo. Maupay. Kay hiton usa nga nakakakurihin usa nga lugar, ang mismatch. Karuyag sigmon, didahin nga nasabi nga lugar, damo ang mga nagraduar. Pero, adtun iya lugar, naging kakamutangan, diri baga preferably, adtun iya kurso. Ihiplo tanalit dagko nga mga syudad. Kung baga agriculturist ka, mamimiling ka gudin mga lugar nga baga agricultural land nga aadtuhit mga asyendero nga pwede ka dito makuha. Kahit itong nakakakuan ini nga mismatch, graduado ka pero di da mismo ha iyong lokalidad, diri good ito in demand nga kurso. Puro pares ba itong veterinary medicine? Maadto ka nga ni Hinbungto, pwede ka ito mag-click. Kundako nga bungto, kaya pwede ka magtindog dito hing clinic. Kaya pagkaya na, hiton didahan labor day, ang ginguguli at hadton-aton mga obrero, kadugangan nga swildo. Hinot na diri ito nga guli at hadton-aton mga ralyista. Pero dani kita nakakasiring, ito nga aton mga guli at suntok sa buwan. Magdi-demand, hin 200, 300 nga uminto kada adlaw. Hidda ko nga pakiana. Hit kapitalista. Hiton aton employer, makakaya ba hin uminto nga 200 nga da 300 sa kada adlaw? Masiring nala ini nga aton mga employer, guli at ladida. Kay kumbaga maaproban ito manggod hiton guli at niyo, magsasara ako or mag-iiban ako hin empleyado. Kahiton ako nalaganan siya ini mga ngada nala haiyo. Kay ngani, hadiri ako, ha personal ko la ha, direk na ayon ito nga uminto nga pinaagi hakabugusan kasi may balaod. Kaya atong kuno labor code piran ini kaanyos nga kinahanglan igkuan na gud nga diri na ipaagi RTWPB. Balaod national na kasi paprihas na itong sweldo. Hadton aton ada ha pribado nga sektor. Damo hitdiri makada nga negosyante. Hadiri na boom nga lugar. Mahitungod maiskapuhira diri damo hiton akon ito dito mismo kliyente pero hiton sweldo amo ini paprehos kontra dito hiton syudad nga boom. Maguguti ay hiton investors di da hiton nga nasabi nga lugar. Kaya ano, magbabasar naman ang sweldo ha nasyonal. Whereas kung RTWPB maupay haakon personal la. Kay hiton RTWPB na based ito hiton inflation, di dahil ito nga nasabi nga lugar. Amo ito nga diri paprihas iton sweldo, kay kung adto ka Metro Manila, 600 nga da 700 ada iton adlaw. Ada kay napliti ka pa iton balay, nan mamasahi ka pa, pera kasakay, ugsa ka umulpot nga dutim nagtatrabahuan. Whereas kung anhi kalaha probinsya, harani kinyintos, nakakaaro kapahimpanakot itong imamyaw,
alagid agbid la purparas pa siring. Ikwibalinti lagi hapon it kadakot sweldo dito ngan itong aadika probinsya nga guti. Kaya nakakaupay diri magasto kung anhi ka hap probinsya. 17 minutos na ang nakalabayhan, alas 7.

0: Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, at pamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extract. Kung may pinakamataas ng ORAC value, epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
1: Ka-vibes, dream mo bang maging ka-vibes kada at mapabilang sa pinakamalupit na FM radio station sa bansa? Makinig ng mabuti dahil ito na ang chance mo maging FM radio DJ o di kaya FM radio technician. Sa mga nais maging susunod na FM radio sensation, naghahanap kami ng DJ na confident, dibo at punong-puno ng energy, passionate sa musika at updated sa latest trends. Magaling magpasaya ng madlang people and with pleasing personality. Send mo na ang iyong demo at resume sa fmrphilippines.globan@gmail.com o di kaya ipadala sa 3rd floor Tingong Community Center, 170 Kalanibawan Road, Tacloban City. Sa mga nais namang mag-apply bilang radio technician, naghahanap kami ng first-class radio o registered electronic technician. Ipadala ang iyong requirements sa 3rd floor Tingong Community Center, 170 Kalanipawan Road, Tacloban City, o di kaya isend sa pcmctech2017@gmail.com. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook pages ng PRTV Tacloban at 100.7 FM Radio Tacloban. Apply na sa iyong number one favorite bet na bet. 100.7 FM Radio Tacloban, ka-vibes ang lupet.
0: Samson Gold Coffee Mix.
2: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Samson Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Samson Gold Coffee Mix.
0: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.

0: mensahe. Wala silang masabi. FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Kasang kayan may dakina 21 minuto sa nakalabay han alas 7. Kadi kita pira ng mga impormasyong gihapon itong aton ipapadangat. Nga da ha iyo pinaagi ni nga iyo aton na programa. Karasikas ha aga. Sabado yana, Domingo, Lunes. Pira kaadlaw. Mauminto itong presyo tlana. Sa kalusad la ano. Hakamaturan ito nga ginaaro naton nga excise tax. Kumbaga aton pagbabasahon, amo nga diri nakakadesisyon itong gobyerno kay may balaod ini pag iban itong excise tax. Gobyerno na obserbar anay hiton presyo itlana. Di rila an 80 dollars per barrel. Di rila gimpapa stable good anay. Kay bangin pagsunod, humaghabubo. Asya nga baga di rin nakakagdigahin excise tax nga abolish la anay pagsukot. Pero damit nagngungurutob kasi ano tsering hiton ha national government hit makakabinipisyo la kung itong excise tax itong mga rico. Hit pobre, permanente gap itong makakabinipisyo kahit pagsakay-sakay la nira nga kada adlaw. Kung ibanan itong excise tax or wad unlaan ay maguti ay hitong presyo hitong lana. An LPG lugod an iyugin kuhaan hin excise tax nga nakakausala ito nga naabot ito yung tagbulan ug sa maubos adi lugod nga gasolina diesel waray lugod niyo ito amo adton iyo tagan hin tutok nasering oil price hike sin next week industry source. Si tikanghan mga nagbabaligya itong lana. Pero itong ira spokesperson ini, taga Department of Energy. Hitong diesel mauminto, 1 piso nga daha 2 piso sa kada litro tinikangan itong Martes ng adlaw. Samtang itong gasolina, 2 pisos nga daha 3 piso sa kada litro hitong gasolina. Ini na gihapon in mahitungod hitong pagluya hitong power. Pagluya hitong piso kontra hitong dolyar. Gansugad man gihapon hitong samok dito ha Middle East nga waray pa ini katatagihin solusyon. Kung magpapakiana ka mo nga tikang hampag abri han tuig 2026 han Enero hasta hiton yana mismo nga adlaw kay wari pa man mag-uminto dida pa man inihiton adlaw hiton Martes next week na ika-17 na kasimana ini nga pagburubalhin hiton presyo hiton aton mismo lana bisan pangani waray pa pagsulunga ang nasod han Iran han Israel ug han Estados Unidos kasi upod na iniya nga ihap hunahuna naton nga dinha nakalabay nga adlaw naghabubo hin 10 pesos ang presyo han diesel nag 5 pesos ang paghabubo han gasolina hunahuna natin nga baga uki na. Pero kung pagsusuma total, kung igsusuma total natin, based itong data nga nagtitikang ha Department of Energy, nga amo inihiton ahinsya itong gobyerno nga nagmo-monitor hitong presyo hitong aton lana. Hasakob itong 17 ka simana. Ang produkto hitong lana inag-uminto. Sirin ko bisan pa daw. Hanakalabay nga simana in Jis, nag-ubos. 5 nag-ubos, 12 nag-ubos. Basa itong suma total itong Department of Energy. Aton mismo presyohan gasolina in may ada na iniuminto nga 44 pesos nganin 22 centavos ha gasolina. Tikanghan Enero nga dahan yana nga simana. Ang presyo itong diesel, ang uminto ini 48 pesos 96 centavos ang diesel. Nganhan presyo hadton kerosene in may ada 57.99 hakada litro. Kumbaga aton manggod igpa-plus han before han samuk han Middle East, makakakonklud kita nga eksakto. Harani 50 aton mga nauminto na kun aton igsusuma total. Kay hiton atong gasolina yana harani 100. Ngan itong diesel liwat sobra 100. So kumbaga aton igko-computein mao pa igpaglalantawon naton eksakto ini. Ngan napapausa kita. Di na nakalabay nga bulan ginanunsyuhan DOE nga may ada pipera ka million ka liters hitong gasolina or diesel umulpot ngan hiha aton nasod nagtitikang hanasod hitong Japan. Pero how come kung may ada umulpot kaya nagbutong ini gobyerno liwat PNOC kasi ngayon ini nga iragin butong buffer stock. Karuyag signon pundo inihiton gobyerno. Ito kaya niya pipira ka millions nga gimbutong han PNOC para buffer stock pundo itong gobyerno. Kaya itong atong duwat gimpapalit, inti kang liwat, ngadtuhan mga negosyante. Nga napapausa kita, nga haluyo nga may ada nira ngay andida istak, kumbaga yano nga pagapag-obserbar, yano ang pamatihan mga interviews, na uminto nga ni dito, may dapa istak, ang nabibilin di nga istak, gimpapauminto kay ano. Ang ira explication. Kahit bayad luwat ito pag-transpo, tikanhi, ngan hiton buhis, maaabtan pag-ulput. Para makatapar-tapar kami, adi namon nga istak, papauminto namon. Katapos, waray ngipon ang Department of Energy pag-hold hito. Kay ang nakakaulang ang balaod nga gintatawag nga Oil Deregulation Law. 31 minutos na ang nakalabayhan. Alas 7!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
6: Para sa malinis na dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa marusog na tay,
7: DTX 500.
6: Ayon sa mga eksperto,
7: ang DTX 500
6: ang may pinakamataas na antioxidant
7: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
6: DTX 500.
7: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. The vibes.
3: This is FM radio. FM radio. Favorite music radio.
4: Kasangkayan may nakita 36 minutos sa nakalabayhan, alas 7. Sharing ko pa kanina, mata na. Mas maupay itong sayungan na mata. Kay kung nasisirakang ka na, itong sirak nakakapenetrate nga itong imkwarto. Pag mata ni maluntog. Katapos ni pagpahuway, ay nadiskanso ka.

0: Oy, kumusta itong aton mga kabugtuan ng barangay? Baga, kung napakianak kami itong update itong barangay election, bisan na hi Chairman Garcia aminado na o baga surrender hiya. Sering pa niya, baga okay, pwede ikugsod. An una nga mga news item, baga diri hiya naruruyag. Pero han baga update dayo dahil lakat hiton panahon, inaruruyag hiya. Ngani may ada House Bill na nga ginsunad ni Senador Amy Marcos nga hiton barangay election igpapinidla anay mahitungod hiton krisis. An iya proposal nga hiton barangay election buhaton nala ini dida hiton Oktobre tuig 2027.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: So, adton mga tigsiring, adton mga challenger, puro ko. Wait and see anay. Ngani, kumbaga habarangay nga uro istoryahon, hi Secretary John Vic Rimulya itong DILG. Sering pa niya, ini nga pagtagasangguni ang kabataan, di rin na iniigdayon. Kasi lan itong na ini. Pero tigam ni naton, an iski inahimugso ini pinaagihin balaod. So, ang makakasupersid lahini, usa nga balaod. Ano ang nakag-trigger? Ini mismo kan Secretary John Vic Rimulya nga iya baga opinion nga hiton trabaho ung kuno hiton iski, ikada nala iniha konsiho. Karuyag signon, kung mawaray na iski, ang mga konsihali sa barangay nga napili, dugangan ni rin komitiba nga ma-nginginano hitong problema itong youth. Kay ang ginihimplo ni Secretary John Vic Rimulya, mahitungod handuha nga sangguni ang kabataan nga maatubang nga nihing kaso iniha ombudsman.

area. May dagap ini gawas. Pero dagko ini hiton ira mismo mga pundo. Kay mismo nga ni hiton Makati, nakarawat ini rin adap city. Reagsignon, waray nagarastusan atun ira sa lapi. Gusto na lahira makabulig. Ngantuhan pipira nga mga LGUs nga kulang itong pundo. Kasi gin-a-adap hira. Nagiging sister city hira. Han usa nga LGU outside Han Makati City. Si ring pa ni Secretary Buying Remulla, Junvic, hadi ay LG. Tanggalon na ito kay mamay, aadi. Duduha ini nga kaso. May ada okasyon hadto hangkanan Halloween ba? Halloween party ba ito? Or ano basta hangkanan Halloween? May kontratista nera. Posible pagkaon, cater, or ano adto ang ginggamitan. Naha-record hang kontratista kung ano man ang ira gin-deliver nga service ngadto hang grupo han Iski Hadas Marinas. Naaro han porsyento nga 70,000. Abita pa kumbaga hi ako. Mau. Engineer Mawi. Ano chabot? Di ba may dat bagtak? 70,000 gudad to. Kay piraan to kapurusinto ang aton sabot. Pakitimes daw. Oo, mangod chairman, iski chairman, 70,000. Hain naman ito, kumbaga haaton. Ginreklamo ito. Ginreklamo ito hiya. An usaliwat, ang barangay kapitan Han Magallanes diri Tacloban. Aw iski chairman Han Magallanes dito ha syudad diton Makati ginreklamo liwat. Kay usa nga resolusyon han ira barangay at usa nga signature bangin amula dan nakakaulang gin forge. Kay an usa nga iski member, iski councilors, iski councilor, waray din niya Pilipinas, nakadto halang yaw. So mga Rico, good. Di rila niyan Makati nga baga interior ka nga barangay. Iski chairman ka, ha, nagbakasyon ka, hagawa sa itong aton nasod, kasi may anin yung kalugaringon mo, moy. Ano ang gin-ideya? Gin forge adtong perma. Posible ang resolution dako kun kagaramitan. Kay ano, waray makahulat. Ini nga duduha ya na nga iski officials hiton Makati na atubang hingkaso. Siya nira nga pag-aatubangon ang suspension. Ngang kung mawaray swerte, igdadalagan iningadto ha ombudsman. Ngang kung mawaray swerte, kay waray kita mag-eskwilahin abugasiya, mapipriso-priso ada ini. So, ano ini nga notisya? Wake up call. Ngada hiton aton mga iski chairman. Nga kinahanglan baga refine pino nga trabaho nga nasusubay habalaod. Ambot ini nga iski chairman ano baga pasiring nga anakong porsyento bagi nasabot na hira.

0: nga hakada ada transaksyon, in may ada gintatawag nga brabo-brabo or kun buhay-buhay. Bayad na kita 45 minuto sa nakalabay. Han! Alas 7.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Region 8's premier educational institutions, Doña Remedios Trinidad Romualdez Educational Foundation Incorporated and Dr. Vicente Oreses Romualdez Educational Foundation Incorporated are now accepting enrollees for Senior High School, College of Criminal Justice Education, College of Entrepreneurship, College of Law, College of Nursing, College of Medicine, College of Medical Technology, Department of Physical Therapy, Department of Biology, and Graduate School for Masters of Arts in Nursing. The schedule for entrance examination is every Saturday with the following dates: January 10 and 24, February 7 and 21, March 7 and 21, April 11, 18 and 25, May 2, 9, 16, 23 and 30, and June 13 and 27 this year. Students are advised to visit the Students Affairs Office and look for Sir James. Enroll now!
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanfon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanfon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanfon Gold Coffee na.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Alas 7:47. Kumbaga ha, basketball last quarter na ini. Last quarter. Kay hiton siyahan nga arangkada hiton alas 6 nga to alas 7. Mahalaw-haw gadudog. Kay hiton break kada 30 minutes. Pero pagka alas 7 liwat gadaha alas 8 kada quarter na. Eksakto manggod ang siring ni Engineer Mawi Lirin, mas maupay kunot magtitikang kahingkasakit kay ha urhi kuno nga paglakaton mo. Mahuyayag na ito. Dito halupi di Viga, Northern Samar. Ineleksyon inihiton mga nainom, diri para hubog. Kay katapos nim pag-inom, mahuhubog ka manta. Nganda na hiton imo kahubog, nahuram kaliwat hin kalareng. May ada magpari. Dito ini halupi di Viga, Northern Samar. Dida inihan Abril 30. Baga waray gunira tapusa ang Abril, kung baga waray history haira kinabuhi. Puro inhirap parag uma. Katapos adan ira baga trabaho dito ha umhanan. Nagtagay-tagay inhira dito han panimalay han suspek. Dohala inhira. Inom-inom hira. Waray ka iha, nagdiskuter. Ambot kun anon iragin diskuteran adto. Kun sumsuman ba nga mapag-ad or waray nira sumsuman. Or baga gimpinaspasan hintagay, ginlinimbungan. Asyahin guti ay lang nga baga uro istorya. Nalitik. Kaya ako nadalagan dayon akito. Diri literal nga nadalagan. Hinagihinay-hinay ka dayon. Nagihinay-hinay ka dayon baga pagsibat kung baga nagtitikapason at uro istorya. Dayudayhan ira inom, nagdiskuter. Ang tag-ihan balay nga parag-uma, aniya pari amon ka inom, duha lahira. Pagdiskuter nira, ay, may dangay anbaga armas de fuego, bumbahan, an iya kainom. Usa nga bala dumulot halawas ngadtuhan biktima. Ang kainom o ang biktima dinara iniha hospital gintangkupan. Samtan ang suspek ay nadakop hadton mga otoridad. Amo natat sinisiring. Ngahiton baga inom-inom, natitikangan nga nihin baga diskuter. Waray baga niyo iba nga kainom, baga pare ayo ito. Pero may adalot kainom, biska mo tulo, amot nagkikinargahon. Amo liwat it baga nagsusurit. Waray ito magdadahumhira nga duha. Nga hito mismo nga ira pagtangka kay mga ugsa to mag-inom. Magupay pa doon ira mga buot. Baga patawa-tawa pa nga nila at hira nga pare imula anay. Hitsunod liwat akon. Ambot kun anon ira gindiskutiran kay hito Lupi de Vega Municipal Police Station. Nagdudumara pahin mahugot nga imbestigasyon. Kaya hiton usa nga napalurong kung nagiinom ka, kung waray sumsuman. Katapos hiton baga tuba nga iyugin iinom, alagid-agid hin-ihi-hin anay, bagin chu-orins. Nangiyaw ito, nangiyaw hiton imo mismo ulo. Ultim pamati, nangiyaw ka ito. So iton baga maupay na lang asumsuman, tawa ay. Kada nim pag-iinom na, tawa ka nga dat im kainom. Pag-iinom lotan im kainom, tawa ka liwat. Amo itong sumsuman nga tawa ay. Pero kung an baga irim nun nga baga di kuryente, maupay gan, pero mahal-mahal. Kahiton tuba kuno nga irim nun, nakinhang lang ko ditong pulutan. Pero hakanadyan country, nga dot mga kana. Katapos niyo pangaong, kumbaga, Tod, magabisita ka. Baga adto kamo tsala or adto kamo hagawas, adto kamo nasirong hiton pupuno hintangnan, ada hinay liwat kay may halas ito. Baga nagpapahangin kamo, dito ka na dyan kantrit kadamuan. Katapos niyo pangaon, waray na ito sumsuman. Nakatunga na kaya baga ginahanda na kitong sumsuman. Kay baga nakita dito kuno hawaray. Busog na nga ni. Pag iinom-inom, may makatangka ka nga nihin na sumsum nga bagahit, bukoghit, karniba. Bagay ginsisilin ron. Katapos kawaray na sumsuman, napasangil pag sibat, anay paringayan kay may dakula aring laro na balay. Katapos itong bata at iyanak, amot ESP, yakita ah, kung nagkuhit hinbago. Balitaw, karag tatawa tala ini kay adlaw hiton ha, Sabado. So ikaw nga aada mismo ayo panimalay. Adlaw hiton Sabado pag marinate ini. Hadton iyo lalabhan, kumbaga haaton, gimpapahumulan. Kay mas maupay kunot gimpapahumulan or ginmamarinate. Puro parehas ito hiton isda nga bangus, nga gindadaing nimo, ginmamarinate mo anay, ginbabatak-batakan mo yung paminta. Katapos, piraka oras usa prituha nananalupsup ka upay. Unsing nga miyembro itong Philippine National Police inha umatubangin mga kaso nga nan iba inihagin si ak na mismo haira serbisyo. Iniin magha mahitungudan magkadurudilain nga mga krimen nga iraliwat hagin buhat. May ada ini mga commissioned officer ngan hin non-commissioned officer. Karuyag sigon, magngaran nga ni kita yung commissioned officer, diri ito anan nga ngaruhin komisyon. Mga opisyal ito, tikang hatinyente ngadto ha general. An mga non-commissioned officer, adtong PO1, warin naman diri na PO1, nabalik na han private, private first class, corporal, sergeant, staff sergeant, technical sergeant, master sergeant. Amo ang non-commissioned officer. Pero hasakob han sobra mil inihira, may ada liwat ginsampaan hing kaso, pero waray kapamatud dito mismo ha iyas. Internal Affairs Service. Kumbaga, may da pa ba jago? Kaya di na mismo ha Philippine Army may jago. Kasi amo inihirah itong amo hiyat korte nga nagbibista han iya igkasikabaro basar itong reklamo itong civilian. Judge Advocate General's Office Anjago. Amo ada ini hiton equivalente hitjago kun adi ka pulis amo na ada niton iyas Internal Affairs Service. So bagiton aton la masisering hiton aton aada mismo may ada na mga trabaho tigam niniyo makuri pagsuludhin trabaho pero masayunay pagpatalsik haimo. Ada anuman ay urundang kita. Paghibati liwat kita ha buwasit aga ha. Alas 6 laghihapon nga dahil itong alas 8. Pero niyan, 7.30 to 8.30. A Facebook Live ni Yul Batman. Karasik, home court. Ha technical side aton mismo ging kaupudan aton mga engineers. Engineer Emmanuel Mawi Lieren. Engineer Jerry Perpignan ngan hi Engineer Algis Villafuerte. Ngan damo nga salamat aton aton mga kabugtuan nga nag-tune in di daha 100.7 ha FM nga band. Ngan sugat maghihapon ha PRTV 12 ha FB Live. Kasangkayan ini naman ang iuubos nga sangkay. Kun si Halyol Batman Kaorte ha PRTV 12 ngan ha FM Radio Tacloban padayon niya nagpapabilin pagsiring. Kun may ada kuman pagkukulang kamu nagadlah itong pagpuno maupay nga aga ha aton nga tanan.